amwa enyade ne komu abuo enyade ne hanu matie ebebo apa e ma brano brano gana fo ye disike di juma ebebo aye me yankba yankase di adanse yankase a ye sike di efe na ekobani se ube hu ogobrane sike bi ne pan na ebu agum na wodi ne si wonu ma enyeyi wodi ne to enyeyi otume mu sike bi di to aje se wodi chepi pe ma ba e bosum yansana etume ejina ne nan so ebiemu ene te hu nya se ye behe na fe yetumi akra enzika sam yi ne tun abo na ye ni nyenso emene tu nyabwa emo me yetumi akoyenim Bank of Ghana ahwese ne obe na yisika se de tie no eno na bekoso nyade ansachira bia ebebe mu ne mum no se bia ye kura yisika no anase yisika se ye ne yekose sane ade ni na no eye eka hodo a ebe haye papapa ene tie kura yisika ni ye na ebetumi abwa mo men yetumi akoyenim o se se ebra anase se komane se yehwe na ye bank note anase sika ahodo ne pepe ni na ye hwe ni ye dia ebebo apa na ochan ye corporate fufro ochan ye corporate fufro ni na no eto etumi etwa e wo man konkro gan mo ni ti ye hwese ye be di sika ni nipa e titiru se eko egodi meeting sem na e ba drive sem eko di toni sem menso a me ye adwo na menso e be di sem ene ade e chi se ba bi sika ni be jinjinzi ni na ye so ye na ye kra ni ye a ebe san so be di sem bi ne weka sampa a sika dia echinchi nanso still edaso ejina nanai so governor edema bank of ghana yura doctor johnson asiama ono so dia de said dia etumi edi akọ edia metimemfo adwadifo ne nwunwuma ahodo ne afi sikakra bi ahodo se wonhwe na ghana city ni yema yen tritini with care yen tritini yepa na yenhwene yen mo ho ban se dia beya enko ba se ochina na note ni ss ni ade a ni na no se kobani zanu a eh obibia amfa so mo ni bi fanto no so enko kase bi ejidifo enko kase bank fo no mantwe sika ni ye dabi de mo ye yankasa ene yankre sika ni ye enam so emane etumi ekoyewie senye no na wabonwo ni ade atuja ekyerese osre obibia entwe no ho firi sika ye mo mo aho ene yesika unya ya no amo ahye ni nsem odis kan ma na no amo ahye nsa zakura wa cha na de no amo mo ni na no de ahye ni nsem yetumi mo mo na ye de aboye ntuma no titiro ye ma me no mpe ne fo no won bezo musika beto fo da ene ntimo aso amo mo sa na odi abo ne ntuma no ne hanke no amo na odi ahye mu o chese no e ha ajene pa ye mo mo de si deni deni sidi no ebe ye di jina ho san se ohwe a ene o ma hudo bi wo note ni so ebo amesika ni tumi jena na ma so na komani se sanu me ne mo mo sa na yemre yemre sa no na nefe ene na ni jina bi ni na no etumi ekọ ne ekọ anase ese ya e ha jine pa ene ti ye hwe se sika ye mo mo ni ade ina na ebe jai na enja si etiti sika so so e wo e fomo ene ye gbedu ase e be ko be bi no na obi aye money buke ni na no wo na etumi aje o chese yenja isa ndie mo ni na eye afi se o be ko party ase anaze eyi ase anaze ade bi aye yue na okobrane spray sika sa di go okobrane so ojeze ni na no eye currency abuse and the ma sika no so ntumi nya ne fa ho die ewo mu na e wodi sanze na etu edituja ose se ehwe ne afi ye kura sika sem ni ye die bebo pa ema ye sika nso etumi ejan na nso ache ade e benam so ema ne replacement akodo ye ye we sika mu no ni na no eto etwa o man konkro gane mu nti ne ade che ni bi wone edisipre sika ewo party asini ade ina no munja ina mu munja ya ayade amu abi usikerensi no enti sika no so no ode o so nya no fa ho die na itume bua yero doctor esiama abomodi ande atuja wanfa ni nsem na nsi ho abomodi atuja ni nsem so chese Bank of Ghana edi atuja chese ya the heritage series eba so pa wone babe hwe na fe wone etumi ahye bambo ehu den ewo sika sem emu afe ye be hesi sika sem no betumi eyeyie anase unoti betwa ni yie nkoba ni se usu mu anate okobrane amofra prepri sika no abwasa tew ena ajefru wonse mu ana bakoda bakoda chese ha dwene ene nte ne new bank note ahodua eba ni nano ade abambo mapa eba ebedi juma ewo so yes, and your mahudu be a big boy, and Messicano, and to me, and your bambos uncle, and will be in Kunku Jack and Kucha counterfeit, and for and film frimino, and before Eddie's anime, Nano, Eba, Abba, Beshima, Ebebuapa, and Momay, yet to me, Afay, and to my pa, Eddie.
dear friend, you know. Oh, yeah, I say, you be a cambum, area, and they designs a hoodra, and penny for a day ever, our Ghana Heritage Culture and Culture.

Mr. Jimmy Cliff, ɔ se yɛ hwɛ yɛ ma bunu ni ye. If si yɛ hwɛ wɔn yie a, ni ama wɔn nnwuma anya a, mo amuni mo asɛm a ɛbɛba galamsey ɛne krɔno ɛbɛ si bra. Nti ɔ se aban ti n'ani no ɔhwɛ. No, ɔhwɛ yɛ ma bunu ni ye. If sɛ ne yɛ kɔ ne deɛ, ɛnyɛ kra kra kra kra kra kra kra kra kra kra.